le koi khap ma do ma pin ku pa o nang koi yo ma do ma pin ku pa khem ko di ka nong hak ai me le cha khap sung ven po

0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마 햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: 어초 바흐 코가로 벼샤비 이시 뉴유코 나하니. 알로데이토 카코 수지 오스디가 라오. 비초마지하 니마코 노즈가즈가다레 요보요기라그푸어고이가 요우타치히타모조비 하자워자비 예비치자그지도도다 히카도마가비구 카치데카 무고미야키디베으하라우로
2: 고바코히 Koba kohi poko kay maga higa poga kay maga kaya ka choja ne jave manishi vugavilo amia no manishi achi vulen gala
3: amia obu ja no le choka lu bi kha kho cho yola
2: yova
3: ke tu o u gu su pa o bi le yi bi chi yola
2: u su pa nga ku li kay le kho chi de kho ta he ya ko mam mio kay go bi yo
3: 啊，那个一笔吹嘛有啦。
2: 阿米啊，我给铺说，我错为错嘛去了嘿。
3: 阿米啊，我搞那个事嘞，我搞没来错哟。皮卡一笔吹哦，我没来着。
2: 我只打不一的打打不 OK， 他妈家爹的不嘞。
3: 我来一笔吹，主吹鼓做对家的吧。是努也努吹跳拉达维奥。
2: 我可以我为一下啦，我去一边吹，我是主吹的书记啦。
3: 月。
2: 对你我是他吹主的顾客个家教个呗。
3: 我可
2: 以。我爱家，我为出租他为厉害错哎。
3: 哎呀啦！我比阿爸也厉害着。哦，我他了自己干嘛修了？我阿来开个人家，你多嘛个喽？
2: 哟哟，哎呀呀，那位，快苗起飞飞呀，那位何个何家小孩？
3: 嘛去嘛去，快苗家不没嘞，拉茶几没几草呀喂，把车的包裹没下来，就干干喽咯。
2: 呀咯。这阿可可拉的家婆婆都哈啦，阿弥罗嘎嘎都哈啦，高速公路也过嘎不哈啦，唔过咪也未去地白哈喽咯。诺嘎老哥，阿这边蛮你是个蛮好，可诺他哦哈可是做都哈啦呢？
3: 黑哥我不去，黑黑就变嘞，哎家里去做。
2: 黑大哥诺喂，诺哦是吧？其母母为那苦接他干么啦？我家来俺去为卡过子，崔伟回来我家切大肥肉。俺去吃的去的给切大肥，伢哥吃的家来家拉卡也去他吃大嘞。我下我为他卡多为的他古波大肥肉。第五日里阿哥家波家到位吧？
3: 家拉，家拉要吃的去崔主任的大肥啦。
2: 伊阿爸。我国老爹要阿是黑黑，第几个我要他阿莫都为着。我你哈你，只为哈家咪阿哥多加多哥大家大家，我他估计呢，只那那地都为，是不过地都下脚吧？
3: 有了，地都下为只嘛黑，为龙马克里切下木下脚了。
2: 哈哈哈，我估计黑有。哦，我是宝嘞，我后边衣服是哪个去搞？哦，他卡呀哪哈拉个？哦，不加个个走靠个个哪个人？记得去卡靠个衣服是着嘞，卡绝绝为哪个？卡靠这个古那小。
1: 给大四大位卡罗他干么嘞？ ji ha ni ma kho ha le ki ga cho ku do ha ki ga cho yo hin ne kha mo ma ga si ka chu wi hui o la ga ye pi chui ta zu zu su ji chu wi hui chu je zha lai le bu zha ga si a fu sa hu chu wi hui wi ba gu si o ni yu ko yi si ti ma ti tu wi ye da che
4: a fu sao nu wa ga la mo le xie ve ga de ga de ge de wu ni yu ko yi si ti ga zao je
5: a go o kha ga da po ga ti ku ji ve ti ci ba pa ho ga ve je
4: ke ko nga hu chi ve yi si ti ja kha cha na ha ni zo le ha li ni le nga hu yu bi chui ti pe ma ti pe ve cha na ha ni zo le ha li lu la lu la
6: ja la a fu sa chui ji a shu lo le na
4: yi yi ha la
7: ja la nga mu la ko lo
4: yi ha no kha ta ko la ve le tama tala nga tama thula ve nga cha sila phe ba
7: che khe ma ti jo cha lo ya she ai ka ko la ge no le cho ga chi zu zu ti ta ve te ga shi bio che ja lo ba no che kho no nga ma ti pui ku cho ko no kha de ma la ne
4: e he ku tu ma cho no ka pa li hi che ve o ya mo jo li hi lu shi ko se o kho ve ka ti mu mu ku ga ko kho lu ga ka khove oloma sibe khu tuma cho cho hamla apso chi yami le nga hu yi pi che la ge sibe chu chhe ti su chi yo
7: ka lo de ge jao lo no ka ya ke ta si pu ja le
4: chi le nga hu ka pe ti ge chu cha ta le ti ge ta bo chi ong a kho khe la ve xie kho se kho ve ta ve zhe fu ga nga hu yi pi che ta ga ga la ve o ga he ja nu la wu sa阿婆上个后嘛，卡靠女个意思，卡他个地将那得记得切
7: 片。啊，吃老五时，我靠姐姐个狗，我也冇冇嘿。我都别个，哎，家克里边冇爸爸个，女有个意思咪得嘞，夫妻妈妈家个子对哟。
4: 啊，怎么个么呐？
1: 我家一个老伟母嘞。大瓦古木查起家西亚，一边吹为嘎白之后个个超好家咯。卡亚去，我是那个是为主吹书记拉考个家来，慢慢拉来，加你拉为咯。
8: Hello， 我特别被超起哦，只只拉你，第个是为阿去哦，我每个是为是好忙阿去个做。
7: 哎哎呀，不假。
9: 有哈事情，日本阿爹来嘞，阿爸也为我去学个，吃饭了没？
7: 哎，阿爸在呢，那去。
4: 一哈，过些天阿婆看姐姐为是盘来，我去学的老道，日本阿去他要带我家拉的古拉道。
1: 离开古拉街为阿里家，只好叫拉家，多么个费苦，拉家是为书记嘞。要妈妈为我家开出母为我一塔暑假咯，你妈可卡家为的呀？阿里我比得比大为阿卡伯，以下为那些可去比，也都不为阿爸诶，哈姆破开始。
7: 嘿，家，哎，阿爸呀，怎么嘞？好家了呢，
4: 阿里，哎，怎么得破为嘞？
1: 以下也被催我拉嘎为我家写我年糕，在拉嘎要他卡可为我落卡拽古马表。记得你们说，以下在拉他古打嘞卡可在东尼哈古比，要卡也为多卡在那哈尼嘎。
6: 以下在拉，落去老罗嘞。
4: 哎，干啥子啊？那直播为啦？去。其实我也来阿伯爷，祝福我和他阿哥拉贝。其实我们一起没好拍个，唔啊，不么啊，这个架子一起带来啥好比？我开阿伯开个，去得拍拍马黑啦。
6: 我不二家，家老，开个我拍呼喊你啊。
7: 哎，干啥子啊？我去那直播间一起没得你，看你不不该。
6: 其实我马下个位。我你家好过，唔家打老过，我客家也下我开老过定位是我阿姆来报告嘿。 No china le atu mate ati vile.
7: Kheko no ve chi he mi o nga chi mu ve bo bu ta ko. A chi hai ga ti chi ni ni le. Khu vi vi heo va.
4: No tu ma ko ga vile.
7: Ai ga vi a. Na tsu bo ve o ja ye le. Bo pe vi ma hi la.
6: Chi ti khu o ja ye le na tsu bo ve ga jo le jo ve yo. Khe ya kha. Nga hu chi khe o nga chi me vi yi shi mi o khe u vi o ja lu ye le bo go khe. Ti phu ga ma kho ko ve.
7: No khi ni ha ni. Po to ti pi, po ka ti pi, sha ma shi pu te ta vi khli, ti ka ti phu. O khe ye le ti cha ve, a chi ka ti ma sha. Ti ka kha ma, ti ma ga cha.
6: Ay ay ya, ti ga ga ti ma la, no ni ni. Chom mi o kho di di. Kha ya ve he mi ga, ti kho a chi chi ye che cho. To le ku ga ve he mi ko ke. Si ogu ti ge cho ta vi lo. Cho ti ge ti cha ma la.
7: Kha ya khu ve he mi ti ge wo phu ha ko. E la pu vi yu ma hi le la.
4: Ha? Chi hai mi kha cho ve ka ti ge yu phu ha le. Ti cha ne ku vi la. Chi hi vi ti mi chi hu phe zi le. O cha tha ye le ti cha nge cha ku vi la.
1: Ya xie no ga ka vi le ko ka lo. Biao xia wei yi xi niu yu guo yu ko ga luo qi le yin na sheng mi zu zu jiao si wu yi hui yin na guo bo di si tai di ge di do la da wei yu di do ba ho ya ni duo shuo ba ku wei hua ni di ba di guan hui gan ni di ba pai hua wu ba yi ci yi ga wu ba hua li ye sa a ni wei xiao fu Yu ma ba, na ga. O ba, za pu, na xie. Gu ma ba, za yo. Li pu ba, li ji pi. Li ko wu ba, li ko bo ba, ta xio ji. La mui o ba, zi xie li. Do ko nu ba, bu xie fu, zao xiu wei. O ko gu ne ba, bu xie fu, ka lo. O ko bo ba, ka lo li zhe rui ko ka lo ko lu o na xie yi ha da di qi za qi za la da di za pu ai ka da di na ka guo sua da di li qiu jiao bu ma da di na lo a li da di xie gai zu a fu sa da di za za fa xi zi si da di za yu xi za da di Chimavi ga shonala vi obu e ja.